wera tamu tu yari yeng tamu tamu do akawera tu yari yeng gogol tamu do akawera tu yari yeng gogol tamu do yaja. Makatin me veke me ko ayuk ko miele. Bol latin. Turayereye, tamo tamo doa kawero. Turayereye ngogol, tamo doa kai.

0: que le lo moro te rige que come lì e peño lo llamando y que le guatu bo o camo con ya tu era que no come lì caro mago ningo tu no y lo ni yo o camo te ye ye ye ni o no le hago a worry o yo glori ni le hago a worry o yo glori tu no me da ni ono o yo go tu no me da worry o yo go a uno come down a yo camo mea a yelo come down a yo camera mom day where it at yo camera mom day where down a yo camera ubera no mo woro penya tu wei come ubera no no de wo penya tu ne tu ko mo magne ngo atu o gamu ni tu na ma ni ngura u jor kora o ko ga pira ni ya ga ta e ka ngi ta che kero de che le pa mi wiya ka en e no gamu ni man ni chango yo tu yin ni le de ja garo ko bi bu ti a jango ni en ko bi ubera no no de wo penya tu ne tu ko mo magne ngo atu o gamu ni tu na ma ni ngura u jor kora o ko ga pira ni ya ga ta a ka ngi ta che kero ke kele pa mi wiya ka en e no gamu ni man ni chango yo tu yin Neno Ah Nyenera ria wori odjogloni Nyenera ria nyono odjogloni Tuweno mi ado wori odjogo Tuweno mi ado wori odjotoni Awono come down a joko kamera Ayelo come down a joko kamera Mom dai wake down a joko kamera Mom dai wake a chega joko kamera A chode Kode wori te do kitiko gene chango yotie Aya Ute umure ote kumnidia chiria chabe Ute ukore ote udanidia chiria chabe Utuni piere ujunda utiki kome ubalo A chua daga neno chua daga te kubihimba Ka hii ni dokte yi te kumi doke ni ngure ngure Umie kobo ngundo tiye na popa ngopa Chua daga te chori ene te chegwe Neno Ijumba uone Wangu hida wajone Utuni piere ujunda tiki kome kubalo Achua daga neno chua daga te kubi yinba Ka yini dokte yi te kubi doki ngure ngure Umie kobo unudo tiye na popo mpa Chua daga
1: E.T. Winyo O Radio E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo E.T. Winyo

go en ko be ko miten en we go down mere on de bo chu nyere be mi to mona jo don go lo da chen de ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no nga be di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mon da ngo mi sho por ti ato e silim ka ni manu ti no be di wo ne pelo pelo pele gi la je a alwa ka kwa te be on ite wit ke de o ni e wuri maki kana nu ni pe ko ti ye awo atina man yamu logi ko adon ga yiri biro mato ko apenge yu komi mara goye yeriyo jode duongo mo ma ngeu kete yiri tuoyo kere silim en gubuda don wope iye giri ka gini yepe iye giri ka gini yepe ka kobe ko miloni ti jo mamu lo en kobe ko mitien en wego da omere ot te bo chunyere be mi tu monne jo don ko da sente ke da rege gin mon dan ka mar ko rege te no nga be di balu balu bala wa be di pa pa pa gin mon dan ngo mi cho pol ti to e silim ke ni manu di no be di wo ne pilo pilo pili gi la ji a alwa ka kwa te be on ite wit ke de o da wuni ma ke na ko bi wu ko bi shane ke ye wu ni wi do ni kinu jo don be ru ke re bubun kai beri dieri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu tamuti anyayo tuwe kongu

Dawa yon na chale kama mwe, dante alole. Kano tunu pa jo. Kano tunu pa jo. Ape yi shemi wo, dawa yon. A chale ngora meyo, dante alole. Ni kong pou yon go da hono. Jom yon po yon na bo da hono.

Jami yonget, jami yonget, ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM tiati mo ginango. Government ni me NRM tiami yonget, jami yonget, ngeje konge musaka musaka. Ndaba, anko musaka musaka eneni andang yo ginagonyo. Ari ngata ko bile muno inwere antia lumu ni musaka musaka kali chwa ile ana musaka musaka gonyo ni ngopam koma nai musaka musaka ni gonyo ni ba koma nai musaka musaka ni gonyo ni bunu tuwon gumwe yo ari musaka musaka ni gonyo ni ma ko ri komu Musaka musaka ni gonyo ni ba. Koma me musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge. Don musaka musaka ni gonyo ni ma ikuri kumu dome. Oh. Yeah, you better go.

Allah ko bini cin jabi dun wujo ponga ponga kili jay chukula bili nyero punyu ko bini beri kuri ngwiti ngwiti ngwa Allah ko binu maka punyu ko kuda tekta gamo naka kanyi buge lego long Aguru bak Allah ko bini cin jabi dun wujo ponga ponga kili jay chukula bili nyero punyu ko bini beri kuri ngwiti ngwiti ngwa Allah ko binu maka punyu ko kuda tekta gamo naka kanyi buge lego long.

mga puwindino teri nyimbar puwindino wako lagi buko lagi dong eni biye ningo puwindino kiko dong kwa ni panuwa

0: ya pira mum legu no ngwa ti mu giyo jone jo legu ba nga pa ngoleg do me windin be ma ka ke mo windin sho ga kumu ko ni kura no pi legu mun lu ko buja kumu ko ni kura ko be pi legu u ba ka chwe de o ko kar pe pare neno agari ko ni bin mu leg du dar roma roma kar mo ya pira mum legu no ngwa ti mu giyo jone jo legu ba nga pa ngoleg do me Minulera, Mujoti is a groom of living and a pointini. Pedro Dow, Rata Yera, Yera New Workity. Drago be the ping of the company, Milkoma Yera Dunkum, who be the ping of the company, Milkoma Yera Dunkum, who you're in a year of a year, and if you mean one for Runa for a year. Ana kelu nyinge imiso kwarip kwago kwago joko ni kwangro mukono eno kana churi pipi ngiyo ene tuono ena nena mitutu chudang lwago bidu bingu de kubuni mir ko ma yera ran nero de yero miso milanam lwago bidu bingu de kubuni mir ko ma yera kan lim ubiru bingu de kubuni mir ko ma yera kan lim Yoni ni yera wa yer ni pimir wa por una por yap ana ke lu nyinge mi so bi wi bi wa go kwa go jo ko ni bi rom ko no enu ke na churi pipi ni yo ene tu no ena ne na mi do tu cho wa go bi ru pingu de ko ni mir ko ma yera du ko me gin entertainment Lago bino pingu de ko bone mir ko ma yara don ko me sa den me ne yo mo ye yo mi mi so jo ga bo
1: ti winyo e yibi yibi kai all radio ke ken e ti winyo all radio

0: an ba turu ki ga war war ki ra ba turu ki ga war war ki ra si hani duang mi jan ko ka kare na ga riyu te pa ju wi she si ro no e pe no bo ko lai
1: mo ye mere duang baba e kan na ki ri ai e aya ju ati she ne choro
0: Jati chini chori chingi gino dia mede wila nyim Eka lonoro deo kenga nywara nywam Nimi pulo rinyo chono njo Ela kere kere rinyo no tino kare Pulo chona, maja pulo chone nino cham
1: Aya, kudongo mi bang bang ba Uwala ureti rinyo, kwena
0: Pulo dongi bang bang meri Ulo dongi bang bang imwa uyalo porrio uchor lecha lecha na chalo chore uiro uiro lecha lecha na chalo

Gino moka titung chi mister wang mai yen okore. An nir mo achien, an dok adi chino we an lim pa wara, petwer la la ta. Dok la tien ma an anyuala nyuala, petwer la li rop. An achil wot pa ka o malaba, ikar mo kono mister, an no kono jan. An nir mon weng bok chel biye jinja chia berke tam ni kwak mena bo iti ikin ge kono. Eto mon cha wang win gen doma doma man tugili chino. Gena da tema yene ana chinyo music mo magwa ko na parker kinying me na boy be locos man chiki kuma be dan go ponka na na maliet he manna ke kana na pori ngar mo pori ngot belity an me abori wa mal ko matu gena mr boy be locos man ki kome ana wachi a boy ayela donc pe ki kuma be jo wachi muse ka kumanda umira chori gangwa ko chi nen pa ana wachi a boy A boy, kona na team kid meno kono be mad. Eto aner choka war len chao lo dan ki kona cha wati ha. A boy kar por ki pigi piga dado. Wana chiri war na chiri gangala dear boy mister. A poor little loro nanga mudun he.

Jal wat ming ming wa ti rolo tien wa un mon ko wimba ayaya a latina kiku mabeka mo ogang pala dira boy mister hey anana ka cho wila wila ot ngato mo wila wila ot kono chia ber kitam en ko madam seki ko mai gwak ano hey kiku mabe ana wili ka nyeri pa nga ta pa ni mami an yer le peri ana wati apoi good hey ikar ma dan nan kir pinga pe mer nya nga mer ana tu gi chelu pe ne ei apoi we en mama ni kon pe kat wa ka mata do wata chwin du cho ki ma cho oro wa ko mo babu do ke nan we ti ka yatu me gi dan ke chwin ku ya wa ha a boy kar oy la ga do kit pap do ga boy nda ko kar cha cho do he eto ana win cho ka mer ki pak ma gwa ko ngar cha ni nya dundu nya kiliri yene di chi ana na ki kome ana wa chi mana ye boy ha ana wa chi lu boy te ana ber ki tam ne gwa ma ma ne pian na cha chi ger ma ma na po ga po ga ne pe kar la lu ma ma ne ene dok chi ana ne boy lu boyte ka ko mati put geno mo pe e cho wati muse wa ka wati leba chola ti ka pe ngeyo yin pe ngeyo ni dyang muti ana ye karo ke ana wati mana ye boy ye

Radio Kekan. Yum yek kere wer kwaro. Alishani wiyu gogo ko. Mar me pacho. Iti yunyo or radio. Yum yek kere wer kwaro. Alishani wiyu gogo ko. Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

swallow. Mira to anga mangya. Yini ka udo ko ka mara puringa. Mira to anga mangya. Yini wa waro ko ka mara puringa. Mira to anga mangya. Yini ka udo ko ka mara loringa. Mira to wala anga wa awu yu DJ ka.